Abrande, ababa dance di o. Awachi mu o. Ababa dance di e. Ashia Yesu aba. Aboyasis. Eti bi ba bi ni e. Okromfo. Eti bi ba.

na me yire te me nche ne yobo beti kon na papa no tu se we tu no wo fie pa o se safo se me yire kura ntukwa ne bianken ha me me yire tim ne yobo beti kon fiti sada no kura me ne me yire nyantokwa wo se ye bema fa me masem ko kamu eje fia na be yo me masem eya ndo ho sam ne nessa wotimene otwetwetu ani second for full tenses mo amojiti nkofo tenses mo twetwetu ani second for nkofo dai enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kam ojaguo no onem nipa pepepe so de beka ne mojaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter de o twet sekan no onu so bawu wo sekan no enite enessa wotwetu a ka wo se tuo no wo bawu otuo na no wo bawu wo sekan na no enite bawu ade ka se

kwa nyang kupong. Mose si nyang kupong. Wa wukatira Mose si se Mose si kong. Na me prasa si te wubya kong. Aba yandala baba. Ebra di ye frafra wu. Na me tutu tata.

pon e ya hon sen chene. Ya finu a e mwa tu ne e bwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato na su se si ya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen tu opinu no e bwe. E juma sam na aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no o ngu wate. Mese u niya no. Oba tina se. Mese o yire no batina se ukunu no o ngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se hani owure ya jiji o se ubetu mi aye. And I yesu tine nisa Odi ka wane ni chire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu ha. Miti saha na chesem nisa Emribi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nisa huye mobo Davidi ba huye mobo Davidi ba. Na yesu bisa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa ode ka omo ni chire won se ha sani amuji di etia no muji di enyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa. Hey, I'm not just a fool.

0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabri a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amutsi amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bua ne se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amuji

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tin in sa odi kan won ni chire won se

ni amuje di atia no enya saha enya saha mamu ha meti saha na chesem ne se emi bi na ya suri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade atisu mpo

kuta meba ewie me kasa kirem tie arija meba me kuta me nyana me repressa ya hunam nyuma pia da city me nyue meba sansa why I hoboa meba why I hoboa sa me brada soa why I hoboa sa oni be pam akodite si adu me na fasa tra wakene na suba bia wo mu bia na je agutu o ma me betra wakoma ma me ne yire wakoma ni mo e sansa ma pen ma hini na pen ma ti adu me ma wane nye no monsa na emo me ti adu me ma wakoma mu bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya dinina tie osori anyuma etse sai